ba profeta ba ne ba le teng monna ka lebaka leo ba bua le Elisha ba re o santse o itapetsa e gobane rrago ya go tsaba tsatsing jaanong ngwanang Elisha o ne a tletse ka mowa boitshepo wa re didimala lona.

tlhoko go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

kwa Afrika Borwa. Fa bua le metswedi ya dikgang Malema, wana re tsela e Ghana e tsibogetseng kgang eno ka yone, go ka nna ga baka dikgotlang le go dira gore maAforika Borwa a lejwe ka tsela e sa siamang. Malema a re Ghana e tshwanetse e ka bo e ne e file balaodi ba Aforika Borwa sebaka sa go samagana le seemo seno ka go tsaya dikgato tse di maleba. Malema a re tsela e Ghana e tsibogetseng seno ka yone e paledisitse gore go nne le ditshono tsa dipuisano le tirisanommogo ya boemedi. Moeteripele yo wa lekoko la Economic Freedom Fighters a re batswakwa ba ba senang dipampiri ba ba ikutlwang ba sa sireletsega ba na le tshwanelo ya go ikopela tshireletso kwa mapodising le kwa maphateng a mangwe. Dikakgelo tsa gagwe ditlamorago ga gore makgolokgolo a baagi ba Ghana ba simolole go tswa kwa Aforika Borwa ka laboraro mo bekeng e fetileng morago ga go nna le matshwenyego ka dipopelelo tse di kgatlhanong le batswakwa le dipego tsa ditlhaselo tsa batswakwa. Re di sa kwa bokhutlong ka tsa metshameko. Setlhopha sa Paris Saint-Germain PSG se tsaya metshameko ya UEFA Champions League gape ka go fenya setlhopha sa Arsenal kwa di-penalty morago ga gore motshameko o o ye kwa bokhutlong ka maleka ka nno e le nngwe go e le nngwe mo kgaisano ya makgaolakgang kwa Puskas Arena kwa Budapest, Hungary mo letsatsing la maabane. Setlhopha sa PSG se ne sa tsaya motshameko o kwa di-penalty-ing ka go rata setlhopha sa Arsenal ka dinno di le 4-3. PSG ne ya simolola motshameko o loleya morago ga gore Kai Havertz a belege setlhopha sa Arsenal ka go nosa nno mo motshamekong mo metsotsong e le merataro. Go ne go lebega ekete PSG ga ikitla e bona tsela ya go sireletsa motshameko o kgabagare Ousmane Dembele a kgona go lekalekanya dinno ka penalty mo metsotsong e le 65. Motshameko o ne wa okeletswa nako wa fela ka maleka, mme setlhopha sa PSG se ne sa fenya motshameko ka di-penalty e nna setlhopha sa bobedi mo Champions League go tsaya sejana makgetho a le mabedi ka go latelana. Wetso di ne di lekalo dikgang tsa nako ya boraba bobedi mo mosong, re tsa tse di tla latelang ka nako ya 11.

Re feta jalo motho montle ka madodana a siwesele ba re ha le mpotsa tse parametsotso ele le somela bobedi go tsona go nyago ya bo roba bobedi mo mosong wa tsatsi lena la tsipi ke kgwedi ya motshegano ba la malatsi a le masome a mararo le bongwe tsatsi la bofelo la kgwedi ena e tla re mo tsatsing la ka moso re tla be re simolola jalo kgwedi e ntšha ya sete bosigo ke jaaka ngwaga o tla o ntse o tsamaya ka iketlo ka iketlo nako ga ya re ema fa e ntse ya tsamaya ra e bona maloba fela jalane re tla re pega ngwaga mme re dire jaana re setse re tsene mo dipakeng tsa mariga a loelela ko re re tsamaya ga gare ga ngwaga le gone go isa ngwaga o ko bokhutlhong jaanong o tla bona gore nako e ntse ya tsamaya ga ya re ema nokeng ya tsamang ga emele ope mele ga le motho yo montle ke go amogetse kwa ore ditsengwe le teng mosong wa tsatsi lena la gompieno ke go amogele ke go dumedise gongwe le gongwe kwa ore ditseng o le teng khutlong tse nne tsa lefatshe ke itse gore mo nakong ena ya gompieno o ka tswa o ipaakanyetsa go a kerekeng gongwe o tsoga ka nako yone ke re letsatsi la go a le nne lentle e ne letsatsi le le sogofetse tlabe ke na le wena o fitlhela ka nako ele ya bo robongwe ka nako ele gore tlabe ke boela ko morago ka yone o amogela jalo thulaganyo yone ya a lebokwe motho montle ke tsatsi le lentle tsatsi le setse le tlhabile la ramele le sampe le go tlhabetse.

at 5 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer, 42 kilometer. 5 kilometer requires like $100 Namibian, 10 kilometers, $150 Namibian, 21 kilometers, le 42 kilometers. Neta tsa gone gore o bo tshwere $200 Namibian go ikwadisetsa mabelo one a NBC marathon ra go itshidila mmele le ditlhaloganyo tsa rona ka kgwedi ya Phatwe e bala malatsi a le robedi di 8 tsa August go tla be go diragala gone kwa ko di headquarters sing tsone tsa NBC kwa Northern Industrial. Motho mo ntle re setse ka metsotso fela e le somela botlhano pele ga nna le wena re kgaogana ke go letlelele le wena gore o tsena ka kwano mo 291-2485 291-2485. Re utlwa ka wena gore o re tshwaretse molaetsa wa eng motsatsing lena la gompieno. He bana ke lebetse jalo le gore motsatsi la maabane stopper se le sa Paris Saint-Germain PSG motsatsi la maabane ba letse ba tsere sejana sone sa UEFA Champions League gape le gape morago ga gore ba fenye jalo motshameko kgatlhana le setlhopha se le sa Arsenal e le motshameko e le gore no wa hela ka male ka male ka 1-1 ba hela jalo ba ya gone ka ko di-penalty-ing ke gone kwa e le gore setlhopha seo sa PSG se hela jalo se tsaya jalo motshameko mme motshameko wa teng o simolotse jalo mo setlhopheng sa PSG o le butswana go lebega o kare setlhopha seo sa Arsenal le se ne se tla se ipaakantse se gateletse setlhopha seo ka gore mo motsotsong hela metsotso e le merataro hela re bone setlhopha sa Arsenal le se tla seno sa no ya ntlha motshameko o simolola hela gone ka ko Puskas Arena kwa Budapest Hungary mo tsatsing lone la maabane a motshameki yo le bare ke ene Kai Havertz a ne a no sa no le gone go belega setlhopha sa Arsenal mo first half ba tla ba tsaya keta pele mela ga le re heletse mo re bona jalo metsotso e masome a marataro le botlhano 65 minutes ba sena na ba boa gone ka ko half time ka kwa setlhopha se le sa PSG e be le gore se tla se ipusa morago ka nno yone ya penalty ba hela jalo ba nna le extra time me motshameko wa hela o ntse o hela jalo ka no e lengwe go e lengwe ba hela ka maleka ba hela ba ja gone ka ko di-penalty-ing ke gone kwa ele gore setlhopha sone seo sa PSG se hela jalo se tsa motshameko o ka di-penalty ka go rata setlhopha seo sa senale ka dino tse nne go tse tharo e be nna setlhopha se se fenyang metshameko ya Champions League sejana seo makgetho a le mabedi ka go latelana e le setlhopha sa bobedi se e leng gore se tsa motshameko wa Champions League gabedi ka go latelana motsho montle ne di lekalo tsa metshameko motsatsi lena la gompieno ka tshwara bo 291-2485 melaetsa le dikitsiso pele ga re kgaogana mo nakong e sa fediseng pelo tsa metshameko di ya kwa bokhutlong.

Jambu and Mtunzi, but no weapons formed against me shall prosper. Ka Setswana ra re modimo phala baloi. Ka Setswana hela ra re modimo phala baloi. No weapons formed against me shall prosper. Jo mantle ke dire jana ke boela kwa morago. Ke lebogela go botla ona le nna mo mosong wa tsatsi le nala gompieno tsatsi la tshipi. A enne le tsatsi le lentle jaaka re ipaakanyetsa go boela ditirong ka moso le bana le bone re ba baakanyetsa. O le motsadi mo nakong ena ya gompieno ke nako ya gore o nne ga a tshele ngwana o molae pele ga emelela tsatsi la gompieno. O molae nako tse dingwe ngwana o tlhokana le legoko la motsadi hela la gore ngwana ka jaaka o ya sekolong yana ka moso dikolo di bulwa motshameko o hedile. O mogakolole jalo ka gore sekolo se mosola go le kanang ka mogakolole ka bo mosola jwa sekolo. Nna le ene hatshe le rulaganye le bone gore mme dibuka di teng tsa kwalang ka teng ka tsone di teng. Sengwe le sengwe se siame, ditlhako di siame, sengwe le sengwe se siame. Gore le ene a bone gore o mo eme nokeng. Mme hela se e le gore se botlhokwa-tlhokwa ke gore batsadi ba nne ba tsaya nako ya go nna hatshe le bana pele ga sekolo se simolola. Mobele go kwela go se nene hela gore sekolo sa simolola motshameko wa fela. O mo rutele gone gore maitsholo a a siameng le one ke seo se e leng gore ka moso se ka mo thusa gore a pase ko sekolong. Nna ne re rutiwa kwa ke tswang teng gore tlhong botho, tlhong botho. Kwa ke tswang nna ne re rutiwa go te tlhong botho, go nna le ditlhong ke go nna le botho. Motho yo o ditlhong ke motho yo botho. Ga o na le ditlhong o motho yo botlho o botho. Jaanong tlhong botho, o tshwanetse wa nna le ditlhong. Ruta ngwana gore ga a le ko sekolong kwa ditlhong kana go teotsa gore a nne le ditlhong tsa go bua mo tlelaseng, a nne le ditlhong tsa go dira dilo tse di maswe, a nne le ditlhong tsa go utswa dipensele tsa bana ba bangwe ko sekolong, a nne le ditlhong tsa go kgerisa bana ba bangwe ko sekolong, a nne le ditlhong tsa go dira dilo tse di maswe, a nne le ditlhong tsa go arabisa morutabana ko sekolong. Ditlhong kgotsa tlhong botho, ngwana wa rutiwa gore tlhong botho. O mo neele legoko gore tlhong botho. Legoko la motsadi le botlhokwa. Ga se gore jaaka sekolo se bulwa yana bana ba tlogelelwa hela ba ruta bana ko sekolong. Ngwana o simololiwa hela mo lapeng mo. Ngwana o simolola go laiwa ga ngwana go simolola mo lapeng gore a re a tswela ko ntle kwa ya sekolong. Go bona gore nyame ngwana yo o laile. Nako tse dingwe morutabana le ene o kgona go nna le keletso ya go ruta ya go tsaya ngwana a mmaga ga thoko ga gagwe a mmadisa ka gore o bona gore ngwana o na le setho, o na le botho, o ditlhong. A ba nna a mo ruta a mmaga tlase ga gagwe ga kgapetsa-kgapetsa a leka ka bojotlhe gore ngwana a tshware hela ka gore ngwana o botho o lailwe ko gae. Motho monte ke dira jaana ke boela ko gae ko morago. Re boa gape re tla re kopana ka nako ele ya bongwe ke go neela dikgang ke re sala o ntse o itisitse le seromamowa sago sa mamarato a sa thiwa ya safam.

kopo go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mo

ba mabedi masoma le masoma mararo mo go bale le kgolo masoma ro bongwe le borobedi ba tloma melao ba ne ba re molao kakanyetso tshwanetse go sireletsa baratani ba bong jo bo tshwanang le ba bong jo bo sa tshwaneng le ntswa basanya le fa ba sa nyalana molao kakanyetso ono o letlela baratani ba bong jo bo tshwanang le ba bong jo bo sa tshwaneng go nyalana ka fa molaong maybe le nyalano ya bone tla kwadisiwa kwa ga mokwadisi wa melao le kwa ofising e kwadisang setšhaba thulaganyo e ntseng jalo e tla dira gore banyalani ba kopane le dithoto lekgetho ba laole dilo tse di amanang le boswa mmogo le madi ga mmogo le go itsisana ka ga seemo sa bone sa botsogo le gore yo mongwe o ka laola thulaganyo dithulaganyo tsa ga yo mongwe tsa phitlho le fa go ntse jalo tautona wa Poland e bong Carol Nauroki o ne a le supa fa le penne a re ene ga na go saena molao o wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya lesome le bongwe re tsa tse di tla latelang ka nako ya bongwe mo motshegareng.

0: ka boirono ke go sa bina mhela ba
1: bina ya setswana
2: re tshwelela jalo moretsi motlhageng ya rona ya retswa botlhaba a monakong e re fete ka motse karolo wa tsatsi la gompieno a tle a ipolele gore ke mang
3: dumelang bareetsi ke nna tamia gaola tlhelebereki ke moagedi wa minosi ke belegetswe ko koabese ke belegetswe ko koabese e rekise mo go belegwa e bile gore mma o a bobola a ba naya barathaba barathaba e le gore thaba yo o nyetse rakgadi joba taba ene e le re wa mophadimo ke bone ba nkgwadisitseng mme e rile ba lekanya gore dingwaga tsa me tsa sekole di atametse gore ke tsene sekole ke ha ba nthomelela ko batsading ba me ko bomma ba bomma ba ba le mo aminosi mo ke tlile ka go goroga mo aminosi e le gone jaanong ke godile ke kopana le bonkgone bo berekang bo lebereki bo ke wa gamang bo ausi matemane jaanong e tshimolo he tsena sekole he le hotlhe mo mokalemo ka tsena sekole jalo go itlhela ke go itlhela mophato wa bo ke tshimotse ka mophato wa ntlha ka ja nako e le bitsa di-standard sap a gotsae tsena mo standard go itlhela standard shes e rile 1927 ebile gore ke hetsa standard shes ga ke hetsa standard shes heditse sta bo standard shes e le bararo e le nna e le botu berekang e le botu ke wa gamang ebile gore yo o selagileng ko godimo ga tshona ke botu ke wa gamang ene a kry-a lesego a romelwa ko gustum berekang ene a dula-dulanyana mono tlala le one e shapanyana a ba bona gore o sentse a go itshenkela mereko ko dipolaseng ko go bojerostraus kwa aka kalahari district kale le nna ka dula mono mo gore dikgololobabile gore la he tlhasela go gona dikgomo jaanong sentse tse dikgomo

0: tsa rona. Re tsiki jaaka re ntse re le mogo mo thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba. Mošong wa gompieno re na le kgosana re tame ya lebereki yo ntse a ipolela gore ke mang a godile ka tsela efe le gore botshelo bole bo utlwala jang. Mme mo nakong e moretse re tswelela le ene a re utlwe gore e rile a tswa mo mokala a ya kgoseng ka botshelo o ile a ya kae.
1: Ha ke hetswa mono ya goseng ka Amerika o dira ntlha ke ile go bereka ya ka go diwa sekolo se ya Mary Stewart ke ile Handlanger. Ke duba monoko ke duba monoko gone go agiwa ene gunamenu
2: mme o tla re o itemogetse eng gone mo mereko o ntse o dira
1: go itemogela ke itemogetse ke hela gore nako wa kore mabasere le bone ba lana le kgaolela a seburue ba le ba sa rate thata o amadutsa bone ka re o ithuta go aga jaana mme e rile ko morago le nna ka bonna hela ka go ithuta go aga hela le nna ke ka aga ga kela ko ye ke tshwanaine he a ga e dutse mo go yone mme ke thusa ke ngwana mangwane la bidiwa go te tap. Ha ke tswa mo tiro yo wa ka bereka ka go bereka ko di-serviceng kwa ke ya go bereka ka madi gela dipetrolo mo diautong e pompa maoto a dikolohi e tlhatswa di-screen tsa maoto ke le petrol jogi.
2: Mme madi o ne a lantse jang?
1: Lo madi tshona la e ka wa krile jana go gologolo monate gologolo monate o lwa go igisa monate o a le kgone go igisa monate le go gorekela diaparo la lekane
2: me a lolo rend ha lolo mo bentukulo lwa gele kae
1: ha ke le mo bentukuni ha ke le ko Sengol Gotha go lwa ha ke le banuna ha la kong
2: Sengol Gotha botsela ha ba bolbonzi
1: Sengotha botshelo bo siame hile ha di soccer spani go le gona di soccer spani di le tharkong gona le United gona le Groovy Lions gona le Eastern Jumpers
2: lo tsameka
1: he na kung ha di lokaganya dipane tse he tsameka under Makar na kung ha challenge bo Black Africa di second span bo Orlando hidi ba challenge le bo
2: ke tlhaloganye gore go laga Sengol Gotha ga la gatso ga kolebitla batho bangwe ba la bolawa gone awa
1: go laga Sengol Gotha ga le ga nna le dikolobitlego mme e le ka nako ya kapu.

0: Puashule. Ka puashule go lwa mampo le makam. Ee, go lwa mampo le makam makama. Bla mampo ka gore jaanong mampo a kere jaanong bone ba tswa kwa ba ka kolokasi ba ka koko a biskop sa le hawa. Kere na biskop sa le lengwe hela. Ee, jaanong kere he batho ba ba kaelang kwa. Ha ba tswa ha gore go mathata ha go heta bo ga gore he be re sho o tsapa lo sho gore lo yana go ka thomompo me balbana le style ga ke tlo balba ba go buisa puo ngwe ba go uka mo lelimi gore a motho ga se mompo ga tige wa ha khosi ya bona a shwa e le go tlile go tsamika Kaizer Chiefs e ya no gala ga ka ka ga ina bo supi yo bo tletse me bone ba bona hela gore a ke mampo
1: me hela gone mo jakolontsolo a khile le merahe e farologanyeng o ithutile eng
0: e ya ntse ha khile le mo ra e farologanye ba thuba le ba ka le bone ko maristote ke mazulu le maqhosi me le mo khile gore ma ra ya South Africa ye ra ga ba mkho ba re sengwe le sengwe ga o se ja o se ntsho tsenye letlhogo mokgetsi ya ga sena dijo tsa mahala ga nka ka ba go tsholola dijo ebile ga e le gore o kgotse o ka di tsholola gatshe e sego go dina a re wena o kgweetsa tsatsi e lengwe ga e le botla gore obalo mo aminos ene o kgweetsa tshepi otlhe gore ya go goro ko South Africa jaanong a re ya gone dijo mme ga go itsewa go itse ga go itsewa go itse o tla go tsaya ka batho mme le wena o sentse mo direle hela kore ha go diretse le wena wa mmitsa o mone re ko ga gago o tla go moketsa gore ka itsane le nna ke monona
1: ee.

0: Mehela go tswa wa botshelo bo go isa kae?
1: Go tswa wa e bile gore tata wa bobola le nna jaanong tiro e sa tlhole e natelela ga ke le gone ke be ke re mme ke ke tlogele tiro jaanong ke ya go oka tata ka oka tata jalo tata ba tlhokagala ka be ke bone gore ke jaanong ke tseye le ga ya ga re jaanong ke le busi ee be ke ka go tswa go nna mo ameng se go tsa nako ewa ee ke nna mo aminosi ke nna mo aminosi ke nna mo aminosi mme ke le ke rata dipitso ke le ke rata dipitso thata kore ga go na le dipitso ke ya gone ke ya go reetsa gore tota le go buisana kwa gang gologa ee go tsamaya bebe ke setela le a le dipolotiki ka re ka setela balang thata mo politiking ke tsena ke le dipolotikese ee ya mabotho people's party ee nako gane e na le mmuso o busang o le budwa go tose opo sengwe tshwana le oposisi e le mabotho people's party lekoko jeo le eteletsepele ke resimana resimana le mohumagadi wa gagwe le bo botubikwatlhao ramongwaneng ra go kgosi ya bakgalagadi le ene a le a hepatile le ba re chaune le re makokomo e le legotlhe
0: le tsweletse go tsena nakoleng
1: lekoko je le tsweletse go tsamaya ka mopuso bo tla gona gone go tsaya mopuso bo tla gona gone jaanong e bile gore party ya swapo ya bena e bere jaanong e tshwane e sentse e politikelang ahe ka tsamaya ebene bothata ke ge bo tshwere ahe tsene ga leboke bogole e joine swapo e dule mo swapo politiki botlhokwa ka gore ke lemogile gore politiki e go naya sengwenyana kore ke monka wa ipuelela wa ipuelela gore wena o batlang o batlang mo botshelong jwa gago o batlang o batla go na eng o batla go dirwa eng e re ga o bua ka ka steme sa gago se o tlhophileng ka sona kore wa bona a gore go ka bena political party mo wena o ka bo o tlhophile a kry rotlhe ga le jane e ya go bena he kabe ela ga tlhatshe ga molao wa e le one o e
0: tsamaisang
1: kore nna ke ngwana o goletse mo kgaolong ha o na kgomo o na pudi o nkisa ko masimo ke a go tlhaloganya kore ke batla ditlhabolo tse dintsi jalo le gore bogolo jang le thuse ka go hetsetsa bana dikole ka ke bona gore magae a na le bana ba ba rutegileng hala wotlhe go na le botshelo gone bana ga se gore ga ba na kgatlhego mo dithutong bana ba sentse ba re

jaaka re ile ra nna le kgosana re le bereke mošong wa gompieno jaaka a ntse a ipolela gore ke mang o godile jang o tsamaile jang mo botshelong le gore o ithutile eng. Ke dumela fa o ile wa itsela mo go ntse jaaka a ntse a bua ka botshelo jwa gagwe mo thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba. A re bogape re kopantshiwe moreetsi mo bekeng e tlang a re utlwa ka motse karolo yo mongwe yo ka bo a ipolela gore ke mang. Go ya pele nna ke bidiwa Setshupo a re nna ke go eleletsa letsatsi je le ntle ke re kagiso.

0: tsa la bi bile bjane.
1: Ba bona ka pele,
2: ya ruka,
1: ka bela e tsana
2: mo. Tuwa.
1: Tsontsela khurutse. Ka bela, ka bela. Tuwa.

Tebogo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tong ke ta go totlisa hela ke go totlisa ke nna ke o siela metsi ya a tla o siela metsi ta bo le isa metsi mo nketele ka lantse ke tla go bo le isa metsi mo tsegare o tle nya o ta utlwa ding khahela ka rago le batho ba ba seina gam hey ai nao tla ebile re setse re tshotse motho wa modimo kana ha dira jana o tshwere plate o tlo go bapa lwena ai nagana ne re sa go lekanyetsa rra ne re lekanyeditse ne re sa go solohela motho wa modimo lanche ai go le batho ba ba seina ga rra ba timana ya wa o tla ebile rona re setse re tshotse motho wa modimo bogolo ke eng o sa tlogele hela motho a tsamaya ke gone o bo o sala o ja jo tsa gago yaanong o batla gore o je nna ke go lebile aa ntlogela hela ke tsamaye o bo o sala o ja lantšhe ya gago ya sontaga e monate e nang le di-betruti e nang le di-batanate e nang leng ga to ke eng disalade tse di hatse tse tsamaenyana tse ee disalade nyana 7 colors tlogela ke tsamaye ee o bo o sala o jaela o lenosi sekoatla ka dijo tsa gago wa nna ga o bontha gore nya motho wa modimo na ne re lekanyeditse hela re sa go solohela kgotsa le botho yo botle na le bona re tlhabe re tsere ya ko nakong ele ya bobedi setationeng sa machao chele submarine a na le wena gone fa re itisitse mmogo monata.

tjena wena. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Yogi utama jalo le Malik Berry. Bari rela bile monate ke le bare baby bari sa jalo metso tsonyele se bele bo supa ho tswana konya go ya bongwe de submarine ke na go tswereng bona go ngena ya go mpiere mo tshomo ntare dir jana ka ATI are after dawn ha re joga re re tlhare lebelela se mo sa bo sa sa tsatsila ka moso gore se tla be sentse jang he go botlhokwa tlhokwa gore o itse gore ka moso re soletse gore se mo sa bo sa se tsamae jang ka gore bana le bone mo tsatsila ka moso ba tlabe ba boela dikolong gone gore o itse gore a metsa tsila ka moso o tshwanetse gore o apese ngwana jang yanong re tlabe re tsena mo go sone motho o montle mo nakong ya sa fedi

re lebile jalo di ntlentsele tsa bokone bo phirima gore go tle go nne le dipheo tse le gore di tla be di hoka di lebile gone ka ko bokone bo phirima le borwa botlhaba kwa ditoropong tsa lewatle gone kgotsa ko lewatleng dikarolo tsele tsa lewatle tsele ba re go tlabe go thibile bontlha bongwe go le mololo mebile letsatsi le ntse le tsamaya jaana re bone megote e tla ntse e oketsega mebile gone ka ko dikgaolong tseo tsa lewatle ba tla itemogela jalo gongwe mmuane go tlabe go na le mmuane segolo jang gone ka ko borwa jwa lewatle ba re dikgaolo tsa ko lewatleng tsa bokone go ya ko legare mo tsatsi la ka moso go tlabe go le bothithonyana ke sone seemo se e le gore re tla se solela mo tsatsi lone la ka moso mme ebile ba re gone ka moso gone ka ko lewatleng ka kwa re tla bona dipheo tse e le gore tlabe di foka go tswa borwa di lebile kwa botlhaba tota di tswa borwa botlhaba di lebile jalo kwa borwa bophirima mo tsatsing la kamoso kwa Walvis Bay metsi a tla ya tlase metsotso e 45 go tswa ko nakong ya borobongwe a go gomoge metsotso e 17 go tswa ko nakong ya bone a ya tlase metsotso e 49 go tswa ko nakong ya borobongwe e re monotoropokgolo mo tsatsing la kamoso letsatsi le tlhabe metsotso e 44 go tswa nakong ya bosupa le dikele metsotso e le 4 go tswa ko nakong ya borataro mo tsatsing la kamoso a re lebele jalo seemo sa letsididi le megote mo mahelong ka go harologana kwa Errandis ba re go tla nna le botsididi jwa 14 mogote wa 10 a mararo le borobongwe kwa Beitepos ba re letsididi le tla tsamaya ka 11 mogote o tsamaya ka 23 go Babes letsididi le tla tsamaya ka borobongwe mogote o tsamaya ka 26 kwa Keetmanshoop letsididi le tla tsamaya ka 14 mogote o tla tsamaya ka 26 Marintale letsididi tla tsamaya jalo ka 13 mogote o tsamaya ka 25 mme ga re lebelela gone ka ko Chinene ba re letsididi le tla tsamaya ka 13 mogote o tsamaya ka 23 Watapi letsididi tsamaya ka 14 mogote o tsamaya ka 27 Rehoboth letsididi le tsamaya ka 12 mogote o tsamaya ka 24 Swakopmund letsididi le tsamaya ka 15 mogote o tsamaya ka 25 kwa Walvis Bay letsididi le tsamaya ka 16 mogote o tsamaya ka 30 gona monotoropo kgolo motho yo montle letsididi le tla tsamaya ka borobongwe mme go soloetse gore mogote o tsamaye ka 25 ke seemo sa botsa sa tsatsi la kamoso ke sone se e le gore re ka tla re se solo fela mo tsatsing lone la kamoso go tlabe go eme fela jalo mo tsatsing la mosupologo kgwedi ya Seetebosigo e rogwa.

0: empolahela ha ya go tsena ha le re mayo mayo mayo
1: ai
0: sponky sponky ka shekina tsama jalo le young stana ba nkopotsa pina ele ya sponky ponky la vo ya ga ba ye dele jabukanyile ba go lotseng ka ngogola wa 2005 ke ngwa dipina tse leng gore ga di tsofale etsa jere Shekina le ntate Stana ke re ntate Stana yang Stana ise ntate Stana yang Stana sengwenyana ba ne ba nna ha tse ba re o bona pina yele ya ga ba yete le jabukanyilele go batla re re tsa sengwenyana mo teng re tsa sengwenyana mo teng ya ne a se se ka metso tso fela botho mo tlele masume a mararo go akona konyele ya bobedi se taishaneng se rato a kena lo era bosigolo mo tshegare the submarine kena go tswere jalo mona kongena ya gompieno o lolo ke le tsatsila sonta ga re ja e di jo tsenetsa lunch ke lunch awa ba bile le play dela ja go bona wa loma wa loma wa loma ebile wa sheba-sheba o leba ko ntle kwa gore ba yeng ga batle nako tse tsa lantšhe tse ga o kokota re didimala fela re didimala fela fela ga le motho yo montle ke tsaya ke re utlwile gore lefapha la madirelo mepo le kgothetse le bolela gore dikgotlang tse di diragalang ko botlhabagare tsele tse e le gore mo nakong ena gompieno ke tsone tse di tlang o kare yaanong di kgopakgopaetsa papadisano segolo jang ya lookwane ba supile jalo gore dikgotlang tseo ela mo nakong ena ya gompieno ga di na go kgoreletsa gore lefapha le kgone gore le bone lookwane le e le gore le tla tla le tshwarelela kgwedi ya Phukwi go itlhela jalo ka kgwedi ya Lwetse ke tsa kere ke sone ke lone le baka le le gore le dirile gore mo kgweding e tsenang ka moso le gone ba tse tshwetso ya gore se ka ba oketsa lookwane re utlwile jalo ka tona ya tsa madirelo mepo le kgothetso Modestus Amutse a supa gone gore mo nakong ena ya gompieno ga gona sekgoreletsi sepe sa gore lehatshe le ka kgona go bona jalo lookwane le le gore le tla tla le ntse le rwala-rwala lehatshe go simolola ka kgwedi ele ya Phukwi ele go itlhela ka kgwedi ya Lwetse ke tsaya ke re tlabe re ntse re le safe re tlabe re ntse re le safe mo dikgweding tse tharo tse di latelang tse jaanong ke dikgang tse di itumedisang tse e le gore ne ra di utlwa jalo mo toneng yone ya tsa madirelo mepo le kgothetso a supa gone gore ke gone go leka gore ba imulle setšhaba morwalo bareki morwalo wa ditlhwatlhwa tse e le gore di tla dintse di palamela le gone go tlhatswa kgang ya gore lehatshe le na le mathata a lookwane a re lehatshe mo nakong ena.

pir mathata a matona tona ha se gore le hatsega lena lo kwane mathata a matona tona ke gone gore madi ke yone nngwe ya dio tseleng gore mo nakong ya gompieno e be e le gore jaano le hatshele tla o kare lone ditlhwatlhwa tsa lookwane jaanong o kare di tla yaanong di palamela ga godimonyana mme ela se e le gore o ile se re solofetsa ke gone gore mo kgweding e tsenang e ya seetebosigo lookwane tla bele ntse le tshwareletse ka mokgole mongwe hela le gone gore dithulaganyo tsa go batla lookwane le e le gore le tla tshwarelela kgwedi ya phuko go itlhela ka lwetsi di tsweletse pele ke tsaya ke re tlabe re ntse re le safe hei tlabe re ntse re le safe bana ai hei re tla lapa ka diotse tsa lookwane tse hei ke mathata ntate ka gore ha go nna jaana ditlhwatlhwa dipalamela ko dijong ka kwa go tla nna mathata ko dijong kwa go tla nna mathata kwa ga e le gore ditlhwatlhwa di a palamela re tla bona dijo ka gore le tsone dipegwa di-business tse di rekisang dijo di tla dipegile dijo tse ka di dirisa lookwane ee ke raya gore go thota dithoto fela kwa o dintsha ko mahatsheng a mangwe go tlhokanang lookwane jaanong seemo se ga e le gore ga se baakanngwe se rona ba e le gore re kobo dikhutshwane re tlile go iphitlhela re le mo mathateng ye mathata a botshelo botshelo bo ka re direla semetšhe ga e le gore dikgang tse ga di rarabololwe ka bonnako jo bo rileng dijo di tla palama maroko le one a palama so se ke sa setlhalo emape so se ke sa setlhaloganyeng ke gore ditlhwatlhwa ga di palama tsa lookwane rente le yone ya palama motho ka ipotsa gore na re matlo a re nnang mo go one ya lona a tshela petrole ya o bona dijo ga di oketsega nka tlhaloganya gore nyame ke gone gore go rwala-rwala dijo di tsaya ko bo Aforika borwa ka e le kae o di tlisa kwane o dirisa lookwane jaanong mpolelele ka gore ke ka goreng di rente di oketsega jaana kana batho ba lela mo ba re hei nana ke bolwa ke rente motho wa modimo yaanong ke ipotsa gore na re lookwane lone ga le tlhatlhoga na re landlord o beile tsebela gore nyaa lookwane la tlhatlhoswa a ba tlhatlhosa rente matlo a re nnang mo go oneya a tshuba ka dipeterole na a mme re tshuba matlo a ka dipeterole ya kana gongwe ga ke itse matlo a re nnang mo go one a re a tshuba ka dipeterole ya o ka se itse rra ga ne ke tla dumela e le gore re samperele mo dinakong tse le tsa maloba tsenele re dirisa diparagene jaanong ga re dirise diparagene mo matlong re tshuba ka motlakase jaanong landlord o re e tsaela jaana o ba tsebela gore okay gate taxi e okeditswe lookwane le okeditse nyaa le nna go raya gore ke pege sengwenyana ao landlord mongwa ja ratatlhe ntlo e kana re itshuba ka motlakase ga re tshele petrole go tile gate go oketsega ditlhwatlhwa tsa petrole le tesele le sepalamo yane mere tla reng tshware mo 291-2485 291-2485 motho o montle ompolelele jalo melaetsa o itise melaetsa ya gago mo nakong ena ya gompieno o ratang gone go isa ko setšhabeng re ise re kgaogane mo metsotsong e sa fediseng pelo tla re ke tswa gone fa be le gore ke tla ke gonela thulaganyo ele ya mmino wa jazz o tla bo tsaya jalo mmino wa jazz music itlhela ka nako e le ya boraro nako ya boraro tla bo tsaya thulaganyo ya mmino wa baratani love songs e go isa ko nakong ya bone

anybody got this. Ba itsore go botlhoko yang gore ngwana a re a tsena ko sekolong kwa tsatsi la ntlha bana ba kwala ka dipensele tse di telle telle. Ngwana a ba a kwala ka stompi sa pensele. Hela ka gore wa jele nga fe mo mafelong a beke.

A Younger, a featuring Amandla Brown, Promised Land. Says a fellow a bit so so. Ah, ele le sumelebonga pelaga le kaukana. Pelaga re kaukana. Yano dira botoka motsadi dira botoka tsatsila ka moso ja ka ngwana o tla ba ya sekolong yana a go dire botoka dira botoka ngwana a ska ya sekolong a ya go kwala ka moko wa pensele a o tsentse mo se khapeng sa pena wa itlhela e le gore ngwana jaanong o kwala ka moko wa bana ba kwala ka dipensele tse ditelele telele tse dišwa ngwana ene ko sekolong kwa o kwala ka moko wa pensele a o tsentse mo sekgapeng sa pena hela ka gore motsadi mo mafelong a beke o dirile ditshwetswegela tse di sa siamang tsa go ja madi itse gore go botlhoko yang sekolo se simolola jaana nako tse dingwe ngwana o thaemologa hela a tswa mo sekolong hela ka gore motsadi ko lapeng ga a dire tiro e leng gore o tshwanetse gore a e dire ga a tseye maikarabelo a e leng gore o tshwanetse gore a tseye nako tse dingwe o itlhela le gore motsadi ga se gore o a palelwa ke go reka ditlhako tse tsa ngwana a tse ga palelwe a re ke mo tlogela hela a tsamaya ka setlhako sone se sa tlhameng konkong kwa a tsamaya hela a ye ko balekaneng ba gagwe ba ye go mo tshega ngwana ga tsena hela kwa tshegiwa go te wa apere crocodile a ke re setlhako sa tlhame wa thameloga ga yo la go rutiwa yana mo tlelaseng ngwana ga yo mmele o teng hela ko ngwana ga yo ga ke re ba bangwe ba mo rumula ba mo tshwenya gore o rwele crocodile kana ba raya setlhako sa tlhame motsadi itse gore ga ana madi a go reka setlhakose wa tsere hela o tef ka ba go reka tse dingwe tse e leng gore na sa tshwanela gore a direke yaanong ngwana wa tshegiwa kwa ngwana wa tshegiwa ko sekolong kwa ke bankane ba gagwe kwa o helela a bona hela gore o itse gore lehelo le lela ko sekolong lele ga la ntsi amela hela jaaka o morago re tsama go tlhape o ye sekolong o tsena hela mo dikgokgotshwane mo le ko sekolong ga a goroge motsadi a ba omana yay sekolo sekolo motsadi mme o omana jaana mme ga a dire maikarabelo a e leng gore o tshwanetse gore a dire gore ngwana le ene a tle a eletse go tsena sekolo heila o bone bana ba ba sekono ba le ba itlheleng ba kgaba ba apara ditlhako ba dipolitšhitswe a tshwere pensele e ntšha hei o tsoga phakela le phakela ga a tsena ko sekolong kwa o tla le ene a ipaakanyeditse go ithuta a le matlhagatlhaga o bo o lebelela ene ngwana wa ga sekepe yo a rosiwang setlhako se e leng gore sa tlhame a apere shete ee ya bogologologologologologolo e sala e neelwa ke cousin ya gago mme se gore submarine wa palelwa a sa palelwa.

ngwana wa apere shete e blue mme ga isa tlhole le blue e tshwana le ba le ya bana ba bana. Maybe le sala ene elwa ke cousin ya gagwe bogolo ja bogolo. Must matlapa sampa tobetsega kana ke ra go lowe. Yaano ari direng botoka batsadi re bana ba boela dikolong ka moso ere ba tsena kwa bele gore ba tsena ba le matlhagatlhaga. Ee, ere ngwana ko sekolong a sa retse a tlhoka tsebe a sa tsene sekolo. Mme wena o le motsadi o bo o kgona gore o ikgomotsa ka gore mme na tiro ya ka ke le motsadi ke mo laile ke mo reketse sengwe le sengwe sa se tlhokang ya ka tiro ke e dirile gore ya gore ngwana ke sepadi hela ene ka boene e seng ngwana a pala motsadi le ene a bantse yanong bopadi jwa ngwana a bantse a botlhotlheletse ka go sa tseye maikarabelo one ya go mo rotloetsa le go mo tlhotlheletsa gore a boele sekolong ka go mo rekela pensele ye ntšha ka go mo rekela setlhako se sešwa ka go mo rekela shete e mo lekanang sentle jaaka tsa bana ba bangwe e seng ele e tona-tona e le ya reng a tsamaebele gore e mmola confidence ka gore o tla ntse a re wa e tšhobela e tšhobologa ka ga re wa e tšhobela e tšhobologa ka kgantelenyana ga a tsena ko sekolong kwa ga re o lebelela dišhete tsa bana ba bangwe tsone di a tšhobelega ene yone a e neetsweng ke cousin agwe ya extra large e mo tsenya stress o ko sekolo mme ga a reetsa o akantse fela ka sheteng gore ke eng e sa tshwanele ya bana ba bangwe. Bana ba bangwe ba tshobela di a tshobelega yaaka e gana go tshobelega. A dira jaana ke boela ko morago tsa mino wa jazz music re boa gape re kopana jalo kana kwele ya bone tlabe ke go neela jalo dikgantshole tsena kwa bone motho yo montle tswelelano ntse o reditse seromama sa go sa mamarato sa tysafama se o sa ratang ratirato tswa ko go nna sekepe sa ga Noah the Submarine popota mshimane ba shimane shimane jabusa jalae.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

taro ba ne ba re botsogo jwa ga sambi bona maswele go feta me ba kopana tautona gore a mo utlwele botlhoko ba mo solofetsa gore o tla busediwa gae fa kgotla tshekelo e kopa jalo sambi wa dingwaga tse di masome marataro le bosupa o na disetsa po dingwaga di le robedi mo lelwapeng la gagwe mme a felela a tlholetswe botshelo jotlhe ka ngwaga wa 2022 mabapi le menolopuso ngaka ya ga sambi ne ya ganetsa se se builweng ke mosekisi wa puso fa a re seemo sa ga sambi sa botsogo sa bošweng se supa fa a se bokoa mme ebile a supa fa dipatlisiso di tsweletse pele wetsodikalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang tsa bofelo tsa tsatsi leno.

ene le pine monate moretsi ka sima antsa a simi ka re sima yey yey e ke khopotse lo ka se le longwe le ole me hala moretsi ke ya ka ketswa go amogela sentle mothulaga ya gago ya tsame tshameko ja ka ketswa go itsise gore motsatsing la mabane ri le ra bona metshameko e mengwe e simolola ha ke bua ka e mengwe ke bua yalo ka motshameko ole wa NFA NFA Cup round 32 ri le ra bona simolola motsatsing la mabane me gape hela FNB Women's Super League ile ya konelwa motsatsing la mabane re bona setlhopha sele sa FC Ongos Ladies enna bona ba ile ngore ba ikamparela bongo mpudisa re tseile ka ile hokolela go ikamparela ke re ga ke itse me hela ba ile ba itsetsepela mo capping e me ba tswa ile bone bo mampudi ba motshameko wa FNB Women's League 2025-2026 ha re bua yana ke ne ke go itsise motsatsing la mabane gore setlhopha se sengwe se ele gate re se ka re bua maina tsone ha ba sa fenya yana tshwantse re buele maina bone ko tlhasenyana gore ba se ka go utlwa yay ga toma ka mo meta ke tsa metshameko moretsi mme setlhopha sele sa Mighty Gunners Lady C ri le ra bona jalo ba na le ba ne ba dutse ka nno tse di mashome a matlhano le boraro e le gore FC Ongose ke ene o dutseng ka dinno tse mashome a matlhano le bobedi 52 versus 53 me ha re tla go digela hela ba sena go tshameka motshameko wa bona ri le ra bona setlhopha sele sa FC Ongos Lady C ba ya go notse mashoma matlhano le botlhano 55 ha ba tla ba fenya gone jaano ba stapa ba tsama a ka 300,000 ke madi a e leng gore a ya ko kuliking ya bone.

jaanong itse gore around o 32 hela high sna go fela kampo iwe diwa ya NFA Cup ba ka ba tsa jalo di tlhopa tse e leng gore di dirile sentle ka bona ka di tshamikile kwa godimo ga tse dingwe ba ka ba ba jalo ba kgabaganyela ko matshamekong ole wa round 16. Jaanong ke re ke fetelwe ena re lebe tsone dikgang tsa NFA Cup round of 32 motsatsing la mabane re ile ra bona metshameko e malwa simololwa kampo e diragadiwa kwa di stadiumeng tse di farologanyeng go ralala lefatshe la Namibia. Setlhopha se le sa Blue Waters ba ile ba ikgapela notse pedi fa ba fenya setlhopha se le sa Young African. 11 Arrows ba ile ba tshameka letlhopha se le sa Commerce Nampole, mme le bone ba ile ba tsela nno e le nngwe. Fa setlhopha se le sa Commerce Nampole ba latlhegelwa ka lefela. E ke metshameko e ne diragala kwa UNAM Stadium mo Ventuku. Kwa SKGA Stadium e leng mo Oshakati. Re ile ra bona setlhopha se le sa Mkwamalanga FC se itaya setlhopha se le sa Pubs FC ka notse pedi. Pubs FC ba latlhegelwa ka nno e le nngwe. Fontaine City ba ile ba tshameka setlhopha se le sa Okamwandi United, mme ba ile ba yela ko godimo ba tlhatlhogela ko godimo ka nno e le nngwe fa Okanwambi Okamwandi United ba latlhegelwa ka lefela. Severin Akambonde Gabriel Ashivundi Sports Stadium re ile ra bona matshameko e le mebedi e diragadiwa re bona setlhopha se le sa Life Fighters ba tsa maemo a bone a round 16 morago ga go itaya setlhopha se le sa Young Braves notse pedi go le nngwe. Okahanja United le bona ba ile ba tshamekela setlhopha se le sa Golden Beaks fa Okahanja United ba gona manate ba tsa maemo a bone ka notse pedi 2-0.

Eish, Namibia, Namibia. Tshwantse ra ra simola ra itsenya modilo. Ha na kwele ke ne ke le ka go ka Google ha le go sheba gore a Miss Tlhopa sele sa Africa borwa ka ritse gore motsatseng la gompieno ba tshwantse gore ba flyele gone kwa FIFA World Cup ra itse gore a simolola hela ya simolola mo nakong e se kae hela malatsing a se kae re ka bona motshameko o simolola yoa yana ke ile ka botsisa kare ye a Tlhopa sele sa bafana se setse se gorogile gulu yo Google yo are ke mashwabi Tlhopa sa gago sa Namibia ga sa kiri hey kiri le Afrika borwa me janong ri le ra bona ke le mo shong wa gompieno Tlhopa sele sa Namibia sense tshwanetse gore se fofele kwa Mexico gompieno baile ba inisiwa kampo baile ba dieha ka mabaka a divisa ra tse ileng gore maloka bangwe kampo batho ba bangwe ba setlhopa sone sa bafana ba tshamike ba bangwe ba tshamike ba bangwe ba gaise ba bone divisa tsa bone jaanong South African Football Association ka bokutsane SAFA ba ile ba netefatsa kampo ba ntsha gore yalo pega gore ruri ba tshamike ba bakannang mashoma mabedi le bangwe ba bakatisi kampo ba ile

basa ga ba khona go bona di visa tsa bone me ke se sileng sa dira gone gore setlhopa se seke sa palama sefofane sa ya kwa North America ba re khone yana ba re setlhopa se na le emergency training camp gona le ha ba ileng go kampa gone hela gore ba kgone go ka tswelela go ikatisa ba ikatisetsa motshameko one o wa FIFA World Cup monakong e ba santse ba le mo Johannesburg me ba ka tswelela ka go nna mo Johannesburg le go ikatisetsa gone koo

mera itse gore setlhapa sengwe le sengwe hela how a go tshameka kampo tshwantse gore tshameke go gongwe kai go lefatsheng le lesele o tshwanetse watse wa tsena mo lefatsheng le wa pela gana go gore o thulaganyetse o lebelele gore o robala kae lululu le iketisetsa kae go tshamekelwa kae lebala le le ntse jang lo tshwanetse re lo tsene pela gana go me re bona jalo setlhopha se sa bafana ba emisa go tsamaya ga bone e seng go emisa kare ke delay hela mme ke dumela gore mo nakong e batla gone jalo ba iponela solution se e leng gore ba ka go ba ka di dira itse gore setlhopha sewa sa Afrika Borwa bafana ba ka bo ba tshameka motshameko wa bone le setlhopha sele sa Mexico ka labone kgwedi ya sete bosigo ba lamalatsi a le lesome le bongwe mo maitseboeng go le 10 iri re ka be re le ko malapeng mme gape ba ka go boa gape ba tshameka labone sete bosigo ba lamalatsi a le lesome le borobedi le setlhopha sele sa Shards Republic ka ura ya bosupa maitsiboa setlhopha sa bafana sa go tshameka gape le South Korea ka kgwedi ya sete bosigo go lela bararo ba lamalatsi a le mashome a mabedi le botlhano ka ura ya bone ke ya ka setlhopha sa South Africa sa go tshameka mme gone jaanong re santse re emetse gore ba emelele go ya kwa Pachuca mo Mexico kwa ba tshwantse gore ba go dira yone setup ya bone ya ka batla ba ipakanyetsa tournament

ka re Paris Saint Germain ba ile ba fenya the 2026 UEFA Champions League ya ka ba sna go ita ya tlhopa sele sa Arsenal 4-3 mo di penalties e ba ile ba tsameka maleka mo matshamekong wa bone o tletseng mo Budapest re le ra bona Kai Havertz a no setsa no hela mo masimologong a matshameko a no setsa jalo ba tlhopa sa Arsenal mehela Ousmane Dembele e wi lelene are he golo ha ha le kana ha le bone ba no sa ele nngwe morago ga half time me morago hela ga sebaka ba sa go sa ragelwe PSG ba ile jalo ba itsela notse ne go letse tharo mo di penalties fa ba sna go ku di penalties ba sna go tsameka ba ile ba nelwa jalo metsotso extra o ka re di tlhapa di tlile di gagamaditse go ra gore di tlile di ipakantsa ya ka re tswa go bona Paris Saint Germain ba tsa jalo bomampudi jwa UEFA Champions League.

ba re bo mampudi ba Europa ba jana ba Spain ba ne ba ba re setlhopha se se ne sa ngwa ka diketekete tsa ba balatedi ba bone go tla mo thutong ya bone ya bofelo ya go katisa pele ga ba ya kwa sejaneng sa lefatshe sa FIFA sa 2026 fa go ntse go tsweletse go nna le kgatelelo e kgolo go dikologa mongwe wa batshameki ba ba ratanang thata mo kgaisanong eno.

ena ba le bantsi a ba bantsi ba mpodise ba re goreng wena o sa tshameke kgwele ya dinao le wena ke itsane a ke re ba itse ha o tla o godisiwa ke motsadi yo o na leng talente mo seng se se rileng re bona kampo re dumela gore ngwana le ene o tshwanetse ra tseya ke re

Biene bo ma mpudi ba busang ba Europa ba Spain ba ne ba ngoka di kete kete tsa ba latei ba bone go tla mo thutong kampo mo ikatishong ya bone ya bofelo pele ga ba ya kwa sejaneng sa lefatshe sa FIFA sa 2026. Re tla re tswelela re bona dikgwetlho tse dintsi-ntsi fela mo motshamekong eo, mme ke dumela gore ditlhopha tsotlhe di a go dira ka natla gore ba fitlhele kwa motshamekong o re bone motshameko o o simolola ka letsatsi lone lele la Seetebosigo ba la malatsi a le lesome le bongwe. Kwa bofelong ba NBA, Victor Wembanyama o ne a etelela pele San Antonio Spurs go fenya 101-103 mo Oklahoma City Thunder mo metshamekong wa bosupa wa makgaolakgang. Mo conferencing ya bophirima go ya kwa makgaolakganyeng a NBA lekgetlho la ntlha fa e sale ka ngwaga wa 2014.

maitse bua mantle go wena moretsi wa tirelo tshaba Motswana ka kakaretso na ke bireo buisu e hlongwane msana msetlatsela sa re beleng ke ditlhako ke tla ke itisa le wena mo maitse buang a gompieno yano ka ri tse gore ka mosho di simulu tse dikole di a simula dikole yano ke na ka gore re tla re ipakanyetse letsatsi la ka mosho na lo ena ri dira seo re le mogo mothulaganyong e ya gago ya maitisho maitapolosho.

gantsi ha dikole di simolola tlhare le bona barutabana ba ya ko sekoleng pelenyana dikole di simolola gora gore bone ba tlhala ba bula ba ntla ba simola yalo ka go bakanyetsa pulo ya dikole me

bonala e ka re ka mosho sete bosigo a tlhola letsatsi letsatsi hela e re ka bere bona jalo bana e ba simula ya loka teme ya bone ya bobedi ya nung ha ile gore ba ruta bana ba tshwantse re ba ipakanye e ba ipakanyetse bana na kong ya na pele ga dikole di simulu gore gore le motsadi le ene o ne wa nako eo tshwantse wa tsana kwa o ipakanya o thulaganya dilo gore ngwana ha ka mosho ya nwa tshwantse re a tsama ya go tsana sekole a tsene mo class ka mosho re tshwantse re le rona re simulile tshwantse bo simulitse tla re beke fitileng go ka baka getsa ngwana ko sekole mme go na le bana ba ileng gore ba tsena sekole go tswa mogae ke gore gore ngwana phakela mo moshong tsa seletsatsi o ya sekolo ngwana yo edo tsa gagwe di tshwantse gore maitsibua yana go le gompieno di roba le di bakantse gore gore school draga beke ya sekole o lebella gore gotlhe tsotlhe di siame di sokisi re bomaregeng ga go le gala gore mmaregeng jaanong ngwana o tshwanetse re o rekile dikoši tse di telelenyana tse di tlang ha o ka re ha mangolenyana ha e bana ba setsana ka gantsi ba sa batle ba apara marokgwe kampo le gone la ha e le a letlelelwa go apara borokgwe ko sekoleng go a thusa go mo rekela ke dilegingnyana dikaušinyana ba re ke di-stockingsnyana tse motho tsenyang lenao tseo ka di bona dira sure gore ngwana gago ha ya sekoleng tsatsi le letsatsi o tsamaya pere stocking eo gore a se ka setwa a re ruteng bana fela go tswa mo dingwageng tse motswana a re lore lo jwa lo sa lemetse jaanong ngwana mo rute go tswa mo dingwageng tsone tse gore ngwana mosetsana botsididi ga se ditsala a ithute gore go na nna a le botshito ka dinako tsotlhe

Janong hela ya ka re itse gore dikole tsa Namibia di le da boela ko di termeng tse tharo. Gora gore terme e ja ka isumula gone yalo motsatsing la ka mosho e ka tsama dikgwedi tse di ka nang tharo. Ke gora gore ra go tsena sete bosiu go phukwi phatwe. E ka re e go gongwe ha le mokgweding ya phato. Ke itse gore go gongwe mo go August a le batlhola ba lona 2 weeks. Gore ngwana a tsamaye me ha kgwedi yone ya phukwi e phatwe. Kgwedi ya phatwe fela re ka bona gape bana ba boela ko dikoleng jaanong ba go wetsa yone termene ya bofelo e ka tabogang go tswa mo go kgwedi yone ya lwetse diphalane le ngwana a tsele. Mme e yone re tla e bona e taboga ya le go tsela ka kgwedi ya phatwe e balamalasa le mashome a mabedi. Ke re kgantsha gago tsa dikolo ya ka ke tla ke re jaaka re buela ko sekoleng jaana le gone go batla gore how le motsadi ngwana tsena sekolo go tswa ko gae gone jalo tsatsi le letsatsi go botlhokwa gore o itse re ngwana gago o ha kae mo go tswanetsa thuto e seng tsa thuto hela me hela re lebele seemo sa tlhaloganyo gore ngwana a o shapa ko sekoleng a ngwana yo gana bothata bope le thuto le matitšhere hela dilo tsonetse tse e leng gore ka dinako tse dingwe ngwana o ka tla a bona bothata le tsone mme a sa bui le motsadi a sa bolele motsadi gore motsadi na ke na le bothata jo jaanon ke tira rona jaaka batsadi go ka botsa ngwana dipotso tse dingwe tse e leng gore di ka mo thusa go ka falola mo sekoleng ga kere go batla jalo re nne mo re nne le seabe re nne present mo matshelong a rona mo matshelong a bana ba rona a sekole be present gore o itse gore go diragalang ga go diragaleng ka gore nako dio tse dingwe a go utlwala ona o itse gore ngwana gago o mo tsentse gore a dire biology ebile ha wa gore ngwana a tsa sekolo a re nna mamane ke sa dihe biology ke ne ke diga ebile gore wena o ne o sa itse nako otlhe so a ka dinako tsotlhe re le batsadi re ne re lebelela dibuka tsa bana diaparo tsa bana tsa sekole o netefatsa gore ngwana yo o santse a na le sekolo raga sotlhe ebile sekolo raga se ha se apara ya sekoleng o sa apara ka tsela e siameng ngwana o tshwantse ra gakololwe ke motsadi ko gae gore maitseo maitsholo ha o le ga gare ga batho o tshwanetse wa itsa jang ke dikgang tse ke fetang ka tsone hela gore nna le wena jaaka batsadi a re bue ka dotse ha e le gore ga o itse go bua le ngwana kampo na le ke tsane ba ga ke lagala gore batsadi ba yenyana ke bašwa ba le bantsi ke bašwa mme o ka itlhela e le gore moshani yo gana motho e leng gore wa mo gakolola mo dilong tse dingwe bana ba rona ba basimane ka dinako tsotlhe a re nne re netefatsa gore ba shapa ba siame ngwana mosimane ga tshwanelwa go ka tsewa ka mokgose le kampo ka go farologanya go tswa mo ngwaneng wa mosetsana bana ke bana seo se ruta ngwana mosetsana o tshwanetse ba se ruta ngwana mosimane

go raya gore go batla gore ke bereke nyana go bereke bereke ke bereke ke bi ke direla so se ka dinako tse go na le o tse dingwe tse e leng gore ke dilo tse ga di batla ga se so se e leng gore wa se tlhoka ke selo wa se batla mme tse dingwe ke dilo ra di tlhoka o ka utlwa o bolelelwa go tenya ko ngakeng kwa go twena ka re mo dingwageng tse di tlang o bo sa bone ka gore matlhonyana ga go a e ba ba go nela dibrele ga kere go ntse jalo jaanong nna ka re dilo tse dingwe ga o di diga go lelatanyana ka gore ha o bolelelwa ha le gore nya o tlhoka dibrele ha o sa rwale dibrele bile matlho a gago ya ka senyega jalo wena o bore mme ga kere jaanong nna ga ke na madi ke a go leta fela go itlhela ke kgona go kry-a madi ke be ke itse go reka dibrele tse o ke a go duela dibrele ke e jalo o boleta o leta nako e wena wa go a fatang dibrele tse ano bo lemoga gore ke gone wena o sa kgoneng go bereka ka dibrele wena nako wa ga o di batle ke seo se wa se tlhoka mme nako e wa go se bonang ka yone ga o sa tlhole o se batla ka gore ga se go berekele o lebelela yana gore o itse go rwala dibrele go batla o na le dilonyana tse e leng gore ga wa tshwanela go di dira o ka utlwala go te o rwala dibrele se ka robala ka tsone mme le gone se ka dula thata bo kompitereng o dilonyana tseoa bona ke dilo tse e leng gore di tla le gore o ha kae ga nka bo o bone dibrele tsele nako e o ne o di tlhoka ka tsone dilong ka be di go tsamaela sentle ka gore jaanong o kgona go di rola o di dirisa fela ga o di batla mme jaanong o ha matlho a gago jaanong ga a sa tlhole a bona ano ona o tshwanetse go robale ka dibrele yanong ka gore ga o sa tlhole o bona yanong go botlhokwa go bona dilo mo nakong e o tshwanetseng wa di bona ka e seng ko moragonyana ke gakologelo ga re tla re gola ke kgone go na le dinako ha mogae re ne re ka bua lore molie ga o ka o gola jana ngwana ke o ithekele o bereke thata gore o kgone go diga sengwe se o batlang go se diga e kana yana jaanong nna ke ne ke le motho e leng gore ga ke tla ke gola yana ke tla ke le rofonyana ke tla ke gola le basimane ka gore bakgaitsadi yake ke basimane bagolwana ba me ko gae kwa ke basimane wa bona jaanong re tla re gola le basimanyana go sekoleng go rofonyana ga o bina jaanong o tletse dipadi fela tse dintsintsi fela o tletse dipadi fela tse e leng gore lwana ga o di itse mme ke gakologela ga ke hetsa sekole go gongwe gale mme a ntha re nyaa hetsa sekole fela o ipereke o reke dikrimi tse batho tlhala ba di dirisa go ka shutisa dipadi tse tsotlhe tse le di-eng tse mme se sengwe se nke se batla graag ne le ditshipi tsa meno e seng gore motho ga o rate yaka o tshwana kampo ga o rate meno ga gonya ke dilo tse o tlang o rotloediwa ke dingaka tsa gago gore nyaga o tla o gola yana go ka batla gore gore leino le lengwe fela le jalo anong ke tha ke re man ke bakile so se swalang gore jana ha ke dina le yana ya ka ke dina le yana ke bothata it's a problem xx a ke tsore ke ise kae problem e ke ra hang ka bele gore ke dira tiro e leng gore ga go buiwe mo gone re dula hela re le bana go sharp mme go bua ga tsatsi le letsatsi hela go bua ura e lengwa hela go raya gore ditshipi tse ba le tsone di a gotela ga ke re ya ka di tla di gotela yana
ke ya.

ke ne makhe imoretsi anza re thando le shumela bokana mo tsetso go akuring ele ya bo robedi mina ke na ka gore ke boela morago e ka re bitsotso le le shome go akuring ewa o ka botsa yalo thapelo gago ya maitsibua o sale le manane wa gago mangwe a TYSFM a boeletswa na le beke encha e se go faditsweng go akupele ke dumela gore sengwe le sengwe se ileng gore wa se batla wa se rapella wa se kopa ke dumela gore se patilwe ke tumelo me le gontse yalo o ka se bona ha re tla re kopa yalo tsere di kopang mo moreneng a re gopole go rorisa lena la gagwe fetlhela gape re kopantsiwa na ke bua boiso e hlongwane mosana msekatsela o sa re boleng ka ditlhako ke re babae sala sentle sala kakagiso

Dumelang bareetsi, ke a dumedisang mo leineng le legolo la morena wa rona mogolodi Jesu Kriste. Ke nna ke bonwe mang le bereki, ke tshotse Johane wa bo-14 temana ya bo-5. E balega e re Thomas a mo araba a re, morena ga re itse kwa o yang teng, mme tsela re ka itse jang? Jesu a mo araba a re, ke nna tsela le boammaaruri le bophelo. Ga go ope yo o tla fitlhang kwa go rara fa e se ka nna. Ga lokabolo nkitse, lokabolo itse le ene rre, mme go tloga jaanong lo a mo itse, lo bile lo monye. Filipo a mo araba a re, morena re supetse rara foo go tla bo go lekane. Jesu a mo araba a re, ga ke bolo go nna le lona, mme a ga o ise o inkitse. Filipo yo mponyeng o bonye rara, a bua jang fa o re re supetse rara? A ga o dumele gore nna le nna ke mo go rara le rara o mo go nna? Moretsi magoko a mantle a ga Jesu a araba Thomas a re, ke nna. Jesu a mo araba a re, ke nna. Jesu a re, ke ene. Moretsi ba botlhe re a itse Jesu ke tsela le boammaaruri le bophelo. Mahoko a tshogisang a re, Jesu a re, ga go ope yo o tla fitlhang kwa go rara fa e se ka nna, ka gore ke ene kgoro. Ga gona thobane epe kgona kai epe e ka tsenyang motho e mo iseng ko go rara ga e se Jesu. Jesu a re, fa loka bolo nkitse, loka bolo itse le ene rara. Re itse Modimo, re itse Jesu ka re kakanyang ka gone, mme jaanong a re ya go goroga. Moretsi, go itse ke go kopana le motho, go itse Jesu wa tshwana ke go kopana le ene ka moya o boitshepo o bo mo amogela. Jaanong ga Jesu a re, ke ene kgoro, ke gore ke magoko a thata. Moretsi, ke magoko a pitlaganyeng. Ke ka moa Jesu wa re bitsa. Jesu wa re bitsa ko pholosong, wa re biletsa ko kgorong, o re biletsa ko botshelong jo bo sa kotlheng. Mme a re mo ineeleng, rara yo kwa legodimong, re go baka, re go tlotla, re ya go rata Jehova. Re kopa thata le nonogo magoko le gone go utlwa legoko la gago. Re golole mo boketaneng ba ga maba o re ne pholoso. O re bule matlho, re bone go bala, re bone go utlwa ditemana. Ke kopa tse tsotlhe mo leineng ke legolo ya morena wa rona Jesu Kriste. Amen.

0: amaratwa kosi yalwa.
1: Noma gaetso batsaka no ba mafalo gane ba kileng ka buisana le bone jalo e raetso ni Christian Kam raetso Stanley Similo e mo ka bana ra ka sebelebele le ene wile a nna le fokola gagwe e hela jalo magaetso ba lebeletse temo le go go tsa jana di nopola modulisa ditilo a kansela kgalo ya maike raetso ro kongwe wa le ene o ya le teng ke tumeletse tletso a ga ke tumeletse gona le wena mothulaganyo rena ya lesedi la mmurui ke mo khangkara lo pa magolobile Piru rile ga bo se gangwe le ka mosoga.

fa o sa di egile wena o tla sa tsoga morobadi ba ile ba kana ba hao.

ba profeta ba ne ba le teng monna ka lebaka leo ba bua le Elisha ba re o santse o itatletsa e gobane rrago wa go tsaba tsatsing jaanong ngwanang Elisha o ne a tletse ka mowa boitshepo o re didimala lona.